0: Pwede, kung gawin
1: lang siya.
2: Eleg.
1: Wala ko, blabli.
2: Blabli, siya tayo, blabli.
1: Blabli, eleg. Pilipan ko.

0: Kaming katakot yun.
1: Lakon sa ampun, bukaan ni ta.
0: Bukaan kidungan ni lo.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Rumano, tabukai ya.
1: Iya. Sampun kados, dereng mesti leng boten rusak.
0: Lakonnya celana apa ni?
1: Monggo derek-derek celanane Kartola sampean tumbas.
0: Kok
1: nek ngrombengi celanamu dhewe ra apa celane kancane kok tawakno wong.